0: nai mohu ila program nasional to umo po otoheta dudahalolipu. Owoluolia lo batalion TNI Angkatan Darat to Bualemo mai mo olai a manilolipu. Wau olo mai mo olai a ro dawalo ekonomi to hungola ianti. Huta uma sila dia lio ma mai tilu lete lio. Wau ma motu ude wolo sarati. Po upo uda alim bunga. Wau salamati lo ta da da ta.
1: Lumanu lomo panggola.
2: Bo odelo wadala lo ohuli.
3: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.
0: Mengodulawa mengoda to. Tanu bo o odimola uma pilo posambe umai lamianti ato hianga botia insyaallah poli de modudunga ya to hianga peena main. Bali betia, ju tanumai lapato. Udi lama patato, ma abu ode mongau tato. Uti lala to bahasa bolo pohileala potunu apa tuhanta. Oh uti lala to lo iya, ende bolo potunu alme amiatia. Watia te has din Daniel, bolo me i odu ola po opo oda ta. Dabo ando to udi pemohindu amiati atanta pumopo elamai lolaita isi isiali wau dilamo palongo to hitua tua ua ti diopo ngope e umbala lo didi poli ngope e umbala lo patu inte bo ditopo watia maindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.